0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Asa naman itong ako, Sunaydir? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay Dunaydir be? Naaramang ginto diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang Sunaydir. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kawatang Sunaydir. Kanang nanguha sa kong Sunay, buplan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman ginto ako, Sunay ba? Kaysa may nanguha sa kong Sunay. Sunay ko, asa naman ka, Sunay?
1: Hoy, Kanor! Sabadya! Ako'y nagsabaw si mong manok! May pa'y mong manok no, may gikaon, kami wala! Masam na iti mong gikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligidin ko, bantong nalami kayo! At ako, gineksunoy ang imong isabuan! Lamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas lamig itong ginaghanin mong kamunggay at itong sayote! Wala ko itari ng Domingo.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot more!
1: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan

0: Sou Maga. Por Sou Maga.
1: I love shopping. 쇼핑이 날 미치게 하는 거야. I

Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!

0: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tutok nun koan, mga bitun! Asin, itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo wali na dudugol yan na luknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Di ko aram, luknog pala ng gusto mo.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ubay, nindutan ni diri ako.
3: Maayo okay, kay... Okay, buday
2: hala, kadang
3: kayo. Kusa lang TV diri, Brad.
4: Kadne kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
5: Sara, niya na yung order. Tulo ka beer o isa ka lady string.
3: Uy! Anong naamay lady string?
2: Kasi nag-order
3: yung lady string ba? Kasi
2: pera kong order.
3: Oh, pera po na ko
2: ba? Na pera kong order ba?
3: Basig si Mang Kanor.
2: Basig ikaw, Mang Kanor.
4: Pusay ako. Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko. Ibayotan mo ko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga lady string din mga aktor mimitanan. Upat ka buk.
2: Upat ka buk? Okay,
3: alis din ang isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Oh! Ano kong inahan?
3: Dali, dirigang. Kandi, kayo musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
3: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order ng aktor? Na, kani man ako, ah, oh.
6: Bitaw!
3: Na, namaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
6: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko. Kani ako, ah, oh.
6: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mang Kanor!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha, lalaki ako diron nga, lalaki mabog ko, kaloko gin mo sa kuha ba, kaloko gin mo ba, pagtarong mo, gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo, ikaw waiter, kaloko din ka sa kuha ba,
5: sir,
3: abay, pagkausa na lang, kasinsya na ka Mang Kanor, sige na, magbijoke na ta,
2: oh, tara, I will survive mo din eh, kisa may nagpilihan eh,
3: nambuto eh, kantabre ko, I will survive,
6: ay, wala mi ana, na, wala dyan po nagpili,
4: uy, wala po ko nag-orderan ng katahan na,
2: oh, naana mo din yun, Mang Kanor, ikaw nag-request na eh?
4: Usay ako, madamay. Itugtog ng I Will Survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh, oh.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line. Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, ang kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanunong kawatan. Pwede ka, busok. Pati ang akong darling, wanag yung hulmang lawas. Kung kani, hit-on akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: At, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga siksing pictures din, ha? Bantograma bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling! Kani mga bayanan ni tanawan ako darling ko, sus po yung gaba. Wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Na, tanawan ng isa ay, na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa o. Oh. Kimpi kay paa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag ay pulos yung mga bayanan ni. Kaya ilang mga pictures, wag ay pulos. Pang-irison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, arong ibaligyan ako na ipagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagliwangan ka.

0: Time.
1: MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: One.
4: Uno.

0: Chase is the most wanted. Chase is the most requested. Chase is it.
1: Look out!
0: 3, 2, 1.
1: Listen.
0: Chase is it.
2: Saturdays, 11 a.m. on MOR.
0: My only radio.
1: Gotcha.
3: Chase is it.
1: Hold it right there.
3: Chase is it.
4: We'll be counting. We'll be counting. We'll be counting.
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Papiarap, giburot, kampunap, pangay, ngarap, parap, pinuksot, letrang ay 24. Psst! Ay, diarang budat, hirap, papam, budat.
3: Bingo!
2: Up, tunay na bingo!
3: Yes! Yes! Yes! Bingo! Oh, bingo!
0: Pinaw si Bingo si Jimmy.
4: Ano ba? Kanor, manguli na lang tapigay. Gutom na kayo ko ba? Pagdiko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
0: Ma, kumuli ka. Sayang kayo, kamay ng antos lang na anak magyod na. Sa bingo, pag imuhang time, nanawar. O bingo lagi ka. O, kada sarang mulay, buhan na na.
2: Letrang G, sa sintay uno.
3: Bingo!
5: Bingo, bingo, bingo!
4: Panor, huwag yung kukada umbay na untanan eh.
0: Antos-antos lang, kamay ng antos lang lagi. Sarang mulay, buhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang tayo uli. Kaya naghulat na si Darlene, nag-text na.
4: O sige, balik may dayon ha. Ay, murag lain na ako paminaw. Ay, murag na-aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si Kanon, ulang ito na nakok na ako na ni Bula karon.
2: What? Letrang B. Yes!
3: Yes!
6: Bingo! Bingo!
3: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy, ma! Uy, nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong ugangan?
4: Kanon, sigutom na po mong kikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurog-kurog na. Lapas mo na na yung kanahan. Wala nagtaspi sa zombie. Lapas mo, tinulag bingo.

0: o sa kaadlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Karol! Karol! Dinitagi o!
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo! Hoy, fire exit na diya! Diya mo agyan kayo!
1: Pandamay!

0: man, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano yun eh? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ko masakay sa taplod?
2: Teka, namin po sa'yo.
0: Taplod?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya, Brad.
3: Sa chay, nahugat ako pa. Di na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kong sairon.
2: Abanto, Brad, ay nakalaag.
4: Bantok na!
2: Ay, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha, kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to, para way sabi.
2: Pantik ka, Brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Di ba ko parasimo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Pag-hilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, kanur. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Idot-dot na imo cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadirang kanur ha?
3: Wala, darling. Oy, katulogon na lagi ko. Asa may ngit-ngit at kita dali. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Kinamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Pantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, Brad.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, nilaw na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kanar! Alas siti sa buntag, nagyaday kay balak mo ulit na.
3: Pandamay, akakong asawa.
1: Nagtuog, agwala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling,
3: diri! Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dungan!

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Nga naman? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung kuban.
1: Ana!

0: Grabe, amigo magita. Ipasalig ko kani mga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyog ka.
1: Tinur ka mong kanur? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini mong kanur, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram kani mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako nag-loan. Panlaban, ang ako asawa.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: mga Jong. Gumising ng maaga is good, pero matulog ulit is better.
1: Maride!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: My only radio.
2: More sa hapon na.
3: Isa pa.
4: More sa hapon.
3: Isigaw mo.

0: But you're just a boy.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumudirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang fully loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Eklas, why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Kanur.
0: Very good. Nanong mukaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pagdamay.
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may guwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong nakunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata mo balak no?
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo balak ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod balak ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Ginupta mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugot pa more!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. Dati nalmer sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More Sagabi Express.
5: More Sagabi Express!
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ayo! Ayo!
2: Yes, mankanor, unsay ato!
1: Muchacha ka day?
2: Yes, Mang Kanor. Mutanggo o bubugi pag yard.
1: Ay, amay.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express. On my only radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot pa more!
2: Buti pa ang elevator! May GF!
3: Hugot pa more!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay noon. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay noon.
1: Bah!
0: Abaw! Puwerte!

0: Usa, que sa iba na na? Que sa?
1: Ang akong boyfriend.
0: Gahin mo ba na niya against your will?
1: No, Dad. Gahin mo niya against the wall.
0: Panamay.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka.

Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Apare! Mapadraga ka man?
2: Day pare, mapadraga lamang?
1: Pag-una ko, mapadraga ka.
3: Una yan naman sa dumumbungong.
4: Joke only!

0: Ano mo na ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differentials ni. Bisan utot, kudok ni nung kukabati.
0: Ah, mag-uli. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo gito dok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo?
0: Ah, gali. So, butchilingon. Nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi, dok, ah. Nagtunog na ako nutot.
2: Aba!

0: Wait there!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano ba ang klaseng toothpick ini daw? Saru-saru ina sa nanganip. Madali yung pumabari.
1: Aw. Dahil ka po kayo na tao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
0: Bari, ugali, umamaya po.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton, inaang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Tay! Buntis ko, tay!
1: Unsa! Huwag kay puhangon nga pagkada!
3: Masaylo ako, tay! Tay Kanor, masaylo ako! Wala dyan ako, gituyo, tay!
1: Huwag gituyo! Ganun ni Piyong kang kanahanda ka! Ganun ni Piyong katanawa! Nabuntis sa doon ka! Kipalangga ka na mo sa mong hinahan! Kimahal ka na mo! Gihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga balos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: kagabahan na lang ba ang bata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba? Anak ni Mayor? Wa man ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dili angay magulaan doon. Para si Bibi, magmalipa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailon ako ni mo?
0: Wa pa ka ni Sulti. Ipasailon na di ka. Sige na. At lo nag-iplastar kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: tatlog tulog mo sakon? Matripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon, no?
1: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, guwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
1: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang guwapa.
3: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3. Miss, ano kang taon mo?
4: Ang inday bala?
3: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
4: Ang inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Woo! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nilang may kaila na amigo pa yung game. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom eh. Libre na kainom, libre pag inpulutan. Napa yung kay kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo, ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo d'yo day kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Na. Wadyo ko kailan ang tawhanan na. Kay Sara gud may nagsabay inom ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay inom kay lahiog trip. Di, gud may close ang tawhanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O, si Mang Kanor.
0: O say kaila, pataka yung kumputo. Pataka kang pasangil. Chip, wadyo ko kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Close, sana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalut na kamote, pero may kong narurumduman so kipadi mo.
2: Ang nata, madi, arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre balinding. Para makarelax ta dire. Mabitaw na nanaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nilami ni salida, mong kanor.
0: Sige lang balinding. Pagkauban ko ni mo, mulami ilan ang salidahan na. Nabinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na. Yun na po. Murag, kita rin may tao diri.
0: Mahugan niya akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang kanor, gitog na ako ko ay.
0: Mahu ba? Madali, dali. Bukutan di ka siya kung mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood ni bayana, di? Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon na niya mga kanor. Eh, kisa man nag-igham dira.
0: Di man takakonsentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panamay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagid kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pakuhon sa mong duha, ha?
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck man na?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tub-tub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa niluto ang mo ang pansit, oh.
3: Sorry,
2: miss. Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ah?
5: Hey, unsay ako, ah, madam. Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, good, Mang Kanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O niya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, anak, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-anak ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka! Binuangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Taka ni. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na dito nga ba po niya?
6: Magkano, balik din eh!
5: Umirot, halang na kay Suka! Tapang!
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: ang kahoy ka dun. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i...
1: Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan taga lumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: More classics.
2: MOR Classics on My Only Radio.
3: Since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: Classic Oldies.
4: This is MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, ragodiha, kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Ah, hinihinay ko kamang dire. Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino dire. Di anak ko, hakbagan na ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanima ako mga alkampor niya kong darling. Okay na, okay na, gapon. Halukan na ko yung liog. Pagkahumote niya mo, darling, mabis-bisa na gina ako yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ali, di kaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan palagi yun ko. Nadyong kay pag nanasa sa kuha ba? Niya,
2: Agay! Sili, ma, oy. Bawag ganang gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kay hapnot na kay kagpanit. Para mawana ng imong mga panuhot.
3: Ha? Mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dali. Dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw, ma. Dali. Ayaw! Ayaw!
4: More classics.
5: MOR Classics on My Only Radio. Mm.

one little thing. Without a woman, without a woman.

0: ha, pre. Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karo, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kay ikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya mangga. Liwat-liwat yun iyang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi aning manggahan, tama-tama yun eh. Inahinay ko ni Popo ni Aron, di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit parting dalawa ka gini mong mangga. Makabalos sa dyan ko ni mong nun.
3: Hoy, kanon!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigong magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa! Pintikon na hindi ka muna ang harap!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna ang ka o papreso na ka! Kanon!
2: Tigil mo na lang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbeso ng imong mangga? Pwede na gini ay. Tabangan lang tiga kung padre, aron dili mo malis na ning harbeso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na o ga? Pinti ko na ka. Ano yan?
2: Ayaw. Agay, agay. Palo ko.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: matay, pre. Hubog naman ta, pre.
1: Okay, ngon man ka hubog naman ka, Rol. Di po ka hubog, eh. Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay, pre. Nang lakaw naman, eh, pre.
1: Tood man ka, Rol. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka, Rol.
0: Mayo, ani, pre. Hulataw na lang natumuhagi ang atong balay.

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akon to pre, ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako. Ginpatray, ito sang bisaya ko nga idyo. Watro, gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasal barang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yan magbati, pre. Diyan mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!